thành lòng kê an ri so sen long kê a tinh krong ang bong si peng le kê krong a tinh krong ang bong si peng le kê krong an ri so sen long kê cho ja ka che krong kê cho ja ka che krong a si ri ku dang bong lu kun tong sia lu ji lang pong klu tu bu kho rong rong nilun se po seng long ki ju du na lam rong ke han ri so seng long de kor pi han ri bong de cho jak nang ne bong ki cho jak nang ne bong ne kau mi ngi dong van pi tha lang bong ke han ri so seng long ke a ting krong ang bong pen van pi lok lang bong

hoan ri bong ki chu jak nang ne bong hoan ri su seng long chu hi thi e phong li ka che tong tang bong ki chu hi thi e phong li ka che tong tang bong de kor pi hoan ri bong non hi thi e ru jong de kor pi hoan ri bong ne jor ji ba thi kron nam ji te nam non poisa pen pak thom li ke don ta don bi nong nang bat po pak thom ke kor pi han ri bong e han ri su seng long puam tar sing ang long bang an tar sing seng long ke pui pum chor long jak ve lo ga krong si koi ke pong yong tong